0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ho ki pe mare le tonga to pe ko fri bo modulal mo ngongo a moni te ko ni wo fulma valo septembra wa fe wa no. Ko ya ye nga hi foto tu nga hi fa fo politika le ye ke li li wa fa unga o nga hi kolo fe fota wa ki he fon wan. O hi nga e nia he o fra wa o ngo ka ta ha ye ko food stuff pe mo Woolworth e pe se ti valo no o kolo me akai pe una pule ye pe ki na wa ia a no totongi. Ko fo tu tu ke veteki ia e whakaoa o ia koe ni, ko hika e lava ke holoki ai pe moe totongi o e mea kai whakaaho. Ko whiri e kautaha miti a Papua New Guinea ke ne tataki a e pina he whanonga atu koe ni. Ko ia ko whiri ai ia e Palestinia Neville Choi ke ne tataki pe hoko ko Palestine for All o Pacific Island News Association. Ko ene tō fuki e whatongia koe ni mea kalafi moala mei tonga. Lo tonga a e whataha whamui mui koe ia a e pinana e whai i sau savu he otumotu wanua levu koe ia e fisi. Na e pehe koe whakaha koe ia mei he pina e na whataha pe a e taki fo ou ia ki he tawa taina a e media pe mo whenga au e aki koe ia e ngai whanua o e Pasiki. Na e tōha a hio hio o ne maumau ilahi ai a ngai whitu o i e tawhaaki koe ko te kāpiti i Nusilani. O ku mahino mai e ni e mālohi au pito ai matangi pia nāne hanga o whahi e ngahi matapāsi o at pia lawe ai hani i hia i e puhi koe e he haviri. O ku tuku mai e tala matangi e hawha tokanga e hoko hoko atu ai pe ai alo tā maki e koe ni e ahoni mo pong pong. Na e to e foki ai waka koe o kune tauhi ai waka koe o Wellington pia mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahe ni hiria ai ngā aue mo whakarerei nei whahoko ki ai i Singapore. Nei pē e he kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue nei pau ke whakahoko ki he waka, pēa o kumahu inga ke tauhi a hono tō o ngā malu ko ia ke kakai o ok whewholau holo a ki ai. Ko foki eni ai waka ia o ua, pēa o kuna lere i he waha ako ia o Cook Street. O kufatokanga ai kautaha ke teki nao tolu koe o whewholau a ki tau te fito i he waka ia tu ko ia ke he taimi māwhana, ke puka ke taimi koe uhi koe moumoua koe ia o hanga me mua. Na e tuku mai e he kautaha koe ia Inter Islanda hari pōti. Whekaua keni pe moe mea e ono. Na ne wesia a whewholawaki koe ia ai waka. Ulua ki na e kaipe ke mui mui a Kiwi Rail ia ki e ngahi wharei. Ki he malu i koe ai waka. Pea pehe foki moe malu a kaupā sese. O te ki nā ia e waka ia o me mei hake ia taha ngāhi matātahi makamaka koe ia o motsau te. Na e i waka ai toko walungi au tupu. I kaiko ia pe, ka nā nāu tūtu ni foki ke waka i kotoa ai ngāhi waka ngā aue a kautaha. O ku ke whai ai pea e tau wawalo ki he whiri ia koe i nove ma. Kui ai e ni hia ku nau pe, ku whao fiofi hake ai reipa ki he whiri mo e loto o i kakai. Ka e he taimita tau pe, tai taha folahi mai a ene ngāhi ka veinga ke campaign. Pe mahino foke fu taimi whaingata a whaapa anga ia koe ni, ka i he taimita tau o gulahi pe mo ngahi pōre ia o e nofo, pe mo ngahi whainga maari ki ngahi whae whua politikare koe ni, ke nau tala noa, ki ngahi policy, pe koe ngahi lao te nau hanga o fōtu tu umai ma ai kakai. O mahino me pe foke, ai tūpu ia ai kakai pasiki he whonuani. Pe whata tau ke whua matala whua mui mui taha, o tūpua ke a pe seti e taha ono hiri ai ta whawha mui mui pea oku ilonga ai tupu ia koe ni he ngai whitu he motsa o te hange ko o tak. I he taimi whengata a whapaanga o tau whanonga ia. Uge e amanaki ko tō mai ia ki he kautaha ko e Health New Zealand. O nau mao whenga maari ia i ke nau whakanga a wei a toko whaange au tupu ko e lahi taha ko kau nesi. Na pehe e he a nesi ma o lunga me kautahani ko Nadine Gray. Ko e whenga maari ia koe ni. Ko e whainga maari e koe ni, ke nga unga mai ai ha kaunga au he tawhaaki koe ia o e emergency mo e whawawe wawe. Pe ia e foki mo e whainga maari e, ke ngai whetu koe o kulahi mea ia e ui mo e whie mao koe ia a e kaumaha ki. O ga e foki pe mo e hohaa ke tawhaaki koe ia o e mo uile rei, ko uhi koe hōroa koe ia e tu unga huhu malui a longa e whanau o e ngai family pasifiki i e whonuan. Na e pehe ia whamatala me e tawhaaki whatotolo a e mo uile rei, o ulahi a e more a e whalala. Pena e whakatupu ai, ai tae whiwhalala aki e ngahi whamili, e mo sistemiko ia e mo uilerei o kuna utufaki e huhumalu i. Kai kehe uki aia e amanaki, ko e fōunga ngā aue fō oua ni kua fōtu u, e lawa kenhanga o mai ai hawhakamerino, pepe fōki mo haloto mao mei he mātua ke nau whalala ki e sistemiko ia e mo uilerei. Pe ua manaki fōki, tene whakafoki ai e tuunga malu i mo mo uilerei ko ia e longa i whānau ki e peseti e hiva nima aia na ia i koe i he kuhiri. Katanga pe o ngongua kokumai maktau tole ako ni
2: All your favorite Pacific content in one free app.
3: Download PMN Play today and press play on the Pacific.

0: drauke kara ngara we tuke tuke te stroke ya. Manu ye te tangata ya are mi te ta ya ronga ape para to you know kare moriori. Te tangata te er re ya ma to na nga i u i kino i takin kino te stroke ya ya to na wa ku ipa. Ya e tra kare tangata kana te tutu. But then kami takira e me ahono e tana i tana i tōna kai te wairākau e te rao ki e ai o ki o kai a wāu. Tō ko tiri ei re re tāna i nāra tō e.
1: Mā, ko re. E nori e peta te roko ni āko te akamita ki āko e nōti koma koma ako o tāo. E nori e te orunga tu ni ki a kōti koe te e tu angana tāo.
0: Thank you, Matai Connie. E nō te okamai te sika anga ako o e ki a koma koma ki tō tātou iti tangata. Norunga i te maki e te riro nei e aka apepa i te kōpapa tangatai a tra ua kararauko te au upinga i te pārurua tua me te aronga kai awa awa tā kori tākoto kai awa awa e te aronga e maki toto kake e te toto vene ako ni toko tō maki kai toko tō wei rāka wea e te rāka tō tīpū mai rā te kai matu e te kai vene vene so a hote e rira te upinga i rira i nangaro nei e ue i te Aka maruru i te tātou i te tangata e a maruru i tātou i te pārurua tū.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. I te atangani, te avia no tatu ko te ki te ipukarea. Ko a kapa kapa ki te ipukarea, ka jiro nā tō tatu teke nā taarua rangatira. Maria tu oro e oro mai te nuti no te upako i tupuana i te a ngarani.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te iti tangata e karongorongo mai nei tā tātou nūti no te pukare ati nei. Ko te tāko tō te mai ne ko Maria Tūoro, gare ko taarua rangatira i roto i te tuatau nei. Kaya ina ngaro tū i te kawea tū i tō mātou reo a roa me te pukare ati nei. No roto i te au tūanga tūke tūke o tō tātou i pukare i roto i te tuatau nei. Te te nūti no roto mai tō tātou i pukare ati. Te nuti mua kua rawe ia te tai akarakaranga i te tuanga taeni no te tauianga rewa. O ki te tātou te, te reo papa ākoe o ki te Climate Change Expo. I roto i te akari renga nei, tā tātou anau pera katoa tō tātou i tangata. Ko ki te naia mai i te au putuputuanga tūke tūke i runga te tua te inua. Pera katoa no wao mai ki te ipukarea. I te apai mai anga i te karere no runga i te akamātu tua tui tō tātou tūranga i roto i te taui anga rewa. I roto i te tuatau nei ko tai mai te au pututuanga kātou tua takapini i Araratonga i te tomo mai ki roto i te akarakaranga i te okari anga a te au pututuanga tuke tuke e ko te tumutāpura no te amataiti ko iau ko te moana i ripiri i a tātou. Ko marama tātou te tuanga o te moana i te ia ngamataiti tō pāke nei e maata e te waia tūra te wanga ngai rawe ia nei me kore e tupu nei ki roto i te tua te moana i te mea o kie ko tomo katoa te marae moana nā roto i te tuanga tāporoporo i te akararangi atu i te ia tumatāpura nei pera katoa te o putuputu anga no roto mai te kawamani pera katoa to wauake i te kawamani e te tuanga te itai mai no te pai no pasifika mai te tuanga teia e nā rato e tausiruana i tō tātou o putuputu anga tūke tūke i roto i te tuanga i te akamātu tuanga i te tūranga o tō tātou i te tangata tō tātou i pukarea i roto i te tuanga o te tau i anga rewa no reira ko rawe ia teia e rua rā i teia e pitoma e tupāke nei e ko maata tā tātou anau pera katoa tā te i te tangata te tai mai ki te tāpora kai i te akaramata tiu atu pera katoa te uiui anga te ui marama ko te tai tūranga mata i roto i te tuanga nei ko tā mai tā tātou anau api i anga no roto i a takamoa i te tautsuru pera kato i te karakaro e te api i katoa i a rātou i roto i te tuanga nei i te mea o kie me aere ana te karere o no te ipukarea ka pou e te ngā pou e toru ko te kawamani ko te ewangiria e pera katoa tō tātou uiariki e te rongamana kātou tua no reira mane te ki te anga i te vairua O tō tātou i pukarea, nā roto i te tuanga nei, no te tausura sui tā tātou anō tamariki perahtoa, ya te akamātu tua sui te marama o tō tātou i te tangata no runga te o ngā ngai tupu nei, roto i te tau i angarewa. Te rua o tō tātou nūsi, kua rawe katoa ia te tai akararangi anga i te au aito te iri. Rauke i tā rātou re, i roto i te tuatou no te tuanga o te Cook Islands Tourism. Ko mātou tātou te iti tangata i te tuatou tō tātou kimpua punga i roto i te upukarea ko i auki ko te o tūroto aere e tere tere mai nei ki tō tātou inua. I roto i tō tātou upukarea ko rupini i a rarotonga perakatoa te pā inua katoa. Pai nei maanga nui te awaronga maru i roi, te awpetinesi maru i roi, kimpua punga no roto i te tuanga nei o te tūroto. I te waraire i tō pāki nei, ko akararangi i ātu te au aito tātaki tai, i tō rātou marama, tō rātou kite, tō rātou karape, e pera katoa i te au iki anga a te au tūroto te tai atu ki roto i tō rātou tūranga, me kore tā rātou anganga e rawe nei, no roto i te tūanga nei o te tūroto. Ko vai e maanga nui te ako waka meitaki anga ki te oronga te ire atu, te au aito te ire atu, roto i te e tuatau, e ko oronga i ātu te ia e tō tātou Prime Minister ko Eogi a Mark Brown. I roto i te tuatou, no te akameita ki atu i rātou, no tō rātou tū maruiru, i roto i te tuanga, te turuturuanga, i te tuanga o te tūroto, i roto pūia tātou ne. Nō reira, o te ia i reira, te tai āka anganga te itupuana, i roto i te tuatou, te toru o te nūti, te vai nei rā, te maatanga o te rongai ūne, i kurunga i te tuata matara, e, i te ia e pato mai tupāke nei, e tamāine, te ia te ngoro māono mataiti, e māpū taura karaka, kāre eia i pakia kino roa ia no reira. Maraka te rā nūti, i nā rā, ua pue u tōna motoka, me kore te motoka o tōna ngā misua. I roto I tia tuatau te kāpiki nei te iti tangata I kia rawe I a te tei anganga, nōrunga I teia, I te akaiti mai, I teia tūranga ū, o te o motoka aere, e te kaikawa katoa, te au tamariki. I roto I tia tuatau te, te uruiri manako nei te tei pae matua, pera katoa te tei aronga e manamanata nei I teia I te mea o kie, e tamariki wara I teia, te ngoro maono mataisi, nā rā, te konei a nei te kawa. E te akoro nei, I te auapunga akoro, e te riro nei teia, I te tāmanamana tā, I te suranga te akawā, pera katoa te ungusu are aere, e arapaki I ana, ki roto I teia manamana tā, e te vaine maanga nui, te au anau tamariki, te one ki roto I teia manamana tā, e kua putu putu tā ki ri teia. Te toru o tō tātou nuti, ko ki te nei e mai I te e pato mai to, e, to pāke nei, te o ngā varawara aere e rawi ia nei, no tō tātou tuanga o te pai api, ko rawe anuku tere I tā rātou tuanga kimi, kimi pōpunga, I te suru suru rā I tā rātou, I tō rātou api, I tā rātou ngā ngā e umumu nei, no te e mataiti, e tūmai nei, I roto I te tuanga nei, e, te maata katoa nei te o mitua aere I te tausuru I tarato anau I roto I te tūranga api I te mea o kia kāre rawa mi te kiana te muni I te tūrusuru atu I rato no te tūanga nei I roto I te api I tūarua o nukutere te rimo to tātou nūti no te inua mai te o mangaia ko maru I roi te tūanga Cook Islands Red Cross Society I runga te tūa inua o mangaia nei I roto I te tūatau ko tūtua mai tā tātou tamaisi a mitua vai I mene Tā rātou ngā ngai rawe nei, te aka mātū tuatū, tō rātou tūranga o ranga, I runga rai te tūanga inua o mangaia. I rato I te tuatau no reira, e māne te ki te atu I te vairua, pera katoa te tireni I a nei tā tātou ana o tamariki, pera katoa te o mitua, e no nei ki runga I te tua te inua I mangaia. Tā tātou nūti openga, te ia rai, te o tāre anga o tō tātou tangata, me koere ko te National Sense, e rawe I a nei rai. Te irinaki anga e ka oti I te openga marama, o tepetema I te rātorungo urutikai. Te umumu e nei ki te awaranga tāre, pera katoa te awaranga I akawane, te atuanga ki akoti I tā rātou te karauka, I te mea o kie, ua roaroa te tāre anga I tō tātou I tangata I roto I te tuatau. E maata katoa te o manako aere te kitana mai I roto I te tāre anga. I te tāre anga o te o tangata, kāre no roto mai te kūki airani I nā rā, no te o tūroto e tāi mai ana ki te pāi te inua, pera katoa te o putuputu anga tūke tūke e no o nei rāi kurunga I te inua, I roto I te tuatau, te irinaki anga I ka tāre I a te kātoa toa ki a kitana I a mai te tūtū te kai o te tāre tangata o tō tātou I pukaria. No reira, ko irinaki a ko oti tō te pā inua ko rarotonga rāi teia, e tiki nei I te ki oti, no reira. Kua ka pāpū mai te vai nea ka tere au I te ia tuanga nei o tō tātou tuanga tāre tangata koe o ki a tea ki tangi mitua e te anono I nei te ia ki o te norera te aruaru nei te aronga e nā rātou te ia tuanga I roto I te au kōtinga tūke tūke mkore te au ngā I tāre anga I runga e rarotonga ki a kōti atu I te ia I te mea ke e au manako pūpunga te kātano mai no te ia I roto I te tuatau. Nō reira e te iti tangata ko te tō tātou nūsi no te ipukare ati nei, te o epito mō e tō pāki nei, e reo aka puma ana te e ki te ongutu are te tāpa I ia e te tūmate tenga. I roto I te tū atau ko irina ki aue ko ki te pōuru ana tātou, I te tūtu aka kite, nō runga I tō tātou o upāmetua, te I taka ke atu e o tō te ia ko takoto ko aka ngārui. Nō reira e reo aka puma ana te e ki tō tātou o kōpū tangata kātou toa, pera aka tō te mata keinanga kātou toa I te mea o kie me ngaro ana e tai. Ka teitei a te kātou toa no reira o teia teo nūti pera katoa te reo kupuma ana no tō tātou kuputanga ta kātou toa. Kia ora ana tātou kātou toa. E kia
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti putuputo no tāmaki me kourou nei.
3: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, I te pī monu rima torotai.
0: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aite isi tangatei te atanga nei te awi hono tatu. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nga tō tatu te ka maro iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te upako e tupu meara I wanga nui.
4: Te rang tato kato toa, te rang mato te tua. Te mato no te mua. Nurunga o ai te o nganga e rabi e nei ki runga te tua te oire. Te kite nei kutatu, te tuatau kristimiti. Te rabi maruru nei te runga nganga o te Downers Whirakatoa, te council. Nurunga te tua te matara. Wearima kou jiwanga ni nei te iteme. Mato te aunga i te rabi e nei te kamita ki anga i te matara. Runga i te tua te oire, ko wanga ni. Nurira, kare atu aunga i ke atu e aere koe. Watu ngā kapa e koe kia, ka aere koe kia. Te rera te taronga nganga, te kamita ki te tua te matara. I parakatoa, te oranga nganga o te ture. Te rawe ne rā rātou tā rātou tuanga kuia ki kuti. Te paruruanga e te oranga ka oro e nunga te matara. Ko te mātau i arutou te raumanga i o te checkpoint. Ke matakite, me armaku ki wanganui ne, ke matakite koe no te mea. I tā tātou i mātau i akarana, te unga i kano o rātou, te unga i karakoe manako atu. Te rera rātou te tiaki, i parakatoa. Te pai nei te tae o aronga. Are me te mea e kare a karonga wana te ture. Te rā rā. I mata te aronga e kite i mani. Te akaoro nei, especially te weekend. Toko manako. Me no te ngā mai te ngā i kamata e ratu te ununu. E ko tai i atu te third point i te mat. I runga te manga i e runga te matara. Ko rawe katoa i a te upi ngā kaoro. Ko ki tau ki tātu te tira a te kawa. E pāti tō o limit. Ka pai nei e tō o motuka ka inpeanu e tō o motuka. E tō o upi ngā kaoro. Runga un mawaru rā. E matara kau mai e. I te iawaraere, i nana e nei, kua takake atu te iatamaiti, iatamaiti Māori te ia, takake atu aia, ma te uakiratoi te moe, kara rau ki te ia, ia te tumuanga. E karangane rau ki te kupu tangata, te iatamaiti kare i te tamaiti maki, kare rei rera i te ia, ia tōna maki. Kua paina ia tu aia, i runga te aramaki, kare rau ki te kupu tangata i nangaro. Ki akarakara ia, ia te tūranga, ia hape i mate ai. Rāua, te tūtu ata kōpū tangata kōmate, akari ke ua, ki reira. Kare rātou, nangaro, ke māta te anganga, ke mate rikari kia te ia, no te tamaiti, o te tamaiti, kare te tamaiti, turungoro mā varu o te tamaiti mataiti, o te tangata mataiti. No reira, hoto mātou nūti, tēnā me wāngani ati nei, te ki tēnei kutātou te tuatau kiritumiti, te ia pupu te aramai me rarotonga mai, te conference. Pumana, te pupu te aramai me rarotonga mai, even me Australia. Even te pukarea me Miti Aro Atitaki. E te pai atura te unga, te utanga te aramai no te anganga. Kia kamita ki e te atua, e no te puti a te tupu. E irina ki au, ke vai u atura e te e tuata u atu. E kia kamare rui, te u aronga anganga, te akono kono e no te anganga. Nō reira, te tō te aroa, koto mātou nuti wara te nā. E kamita ki anga kia kuru a katoa rato i pia rātio. Ta kuru anga anga māta e rau mai nei, tia ki anga i ta rato pia rātio i tēnā tua. Tangi ke katoa ki tātou a karongoro mai nei te rātio. Tōkoto tai ki te ko ngā. Mi aku, kia koto, kia rāna i ke mani.
0: Kia rāna o te o te ki te atiang nei, te avio no tātou te te waipoinamu. Te kapakapa atu nei, ki muri hiko i waihopai. Enua kāko gariro nā tu tātou teake maroirui nā tere papatua e oro mai te nuti no waihopai mai.
5: Kia ora nā tātou kātoutua e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio. Pimo nuti e pēmē i a tātou irunga i te Māriwa i te ia nuanui koni e mātou. Te irina ki atu nei rā o kia we, te no o mītaki o mai nei tātou te iti tangata kuki airene i te o ngai e taini te reo o pimo nu. Ia ka mītaki e te atua no te itika anga i aere mai irunga i tā tātou program akarongo atu i te o mea e tupu nei i roto i tō tātou iti tangata. Tētai ngā nui tino tātou me waiō pai inwakākoro atu nei. I mua kei tōra etu i tia i sāpatira rā ronga oru, ko tai atu te tauturu rapurapu ki tētai ngutu are i o tautau. I ronga oru māri ma maire te mamau ia o tautau i te tua tokerau o Morihiku, Southland. Ko ripoti ia e ko arapaki ia tētai pōtiki e ko akarere ia atu nā runga i te pairere karakarāwai tauturu ki te Starship i tau make makaurau. I nā rā, ko taka ki atu te epotiki i te awa te aru i toru. Ko aka ki te Detective Inspector Stu Harvey i tēnei ko te ia e Homicide Investigation. Ko ia oki ka kimikimi o ono atu rātou e atikai te tupu ki te epotiki. I rua ngā māpū i te ngoro maiwa o rāo mata iti. E māpū vaine e te māpū tāne. Patu atu rāwe i te moni tēra ki mua i te aka waanga i Waiopai Invercargill District Court. E ko te apa, a grievous bodily harm. Kua arapaki rawa I tia pōtiki I matei. Katu a ka ootu rawa ki moe te kawaanga I roto nei I a okotopa. Kua takake atu te te mama I ri mga urumarua o na mata iti. I te uatu anga I runga I te tikoti anga o te rirue I wai o pai nei I te epitoma I to pake nei. Kua tere mai te mama ki wai o pai nei no te atore I tōna kōpū tangata e no ana aia ki o te poti taniren ki no tai eri. I te ia rāmoni tēnei, tōna pūre tāri u ki iwinga tui race course I Dunedin o te poti. Kua kitea mai te tai Hector Dolphin ki runga I te tapata atai I wai pai nei te mate atu. Kua akakite te dock e kua kitea ia mai e kua mate atu I te toxoplasmosis, nā te kiori ngāo te ia manumanu e amaniana. Te rā I reira, Kua inuana pa a te dolphin I te rua ki mekare te repo o te kiore te pānu nā roto I te tai mekore I te au kauwai. Ko te Hector Dolphin o ki te Aotearoa ua nei te rira. Ko aka ki te katoa te dock e ko te au pākau e tupane I runga I te inua e pāonu ana ki roto I te vai ta e atu ki roto I te tai tā manamana tā katoa I te ora anga o roto I te tai. Te turanga rewa no tō mātou a tuanga wai au pai inwakākau moriku Southland nei. No te ra moni te, tōriri te ua I tēta iau atianga. Pakari katoa te matangi, ngā re tua pārapu mai. I tenga orumata I te wai to o te maana I roto I te rewa, kātopa ki te itu. No apopo I te ruirua, kātā poki poki, I te maataanga o te taime, e tuatau tēta I katoriri iwa, nā te pārapu mai te matangi. E tenga o marua te vaito o te maana I roto I te rewa, katopa ki te ono. Me akara mamau I atu, no Aotearoa I toru, ka mānea I nā rā, ka tō marumaru me pōake. Nā te tokerau mai te matangi, ka maana mai, ka tairia te vaito o te maana I roto I te rewa ki te tainga o rumaono, katopa ki te iwa. Ko te papengarai tia I tō tātu, nōti nō wai o pai atu nei. I mō aika akaruke atu I au I a koutou. E epeto matea no te reo Tuwaru, Tuvalu Language Week, te karanga nei tarato manako maata. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey. Uareka ki rai, no rira, no aki rā ia tato, akaronga ko omai, a te aura I mua, tangi ke, o mātau ua o ki tato.
6: Kia ora nei teo tek, te ati ngane te avion no tato, te divert ne, te anzike, te rere direct ne ki Hawke's Bay. Tarara oke, te divert ne te mea, ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea, kaira tato ga arawe te mitua wa ine maru iru, taime pare anga Samo QSM, no te nuti no Hawke's Bay mai.
7: Kia ora ana tātou kato toi te roa mātou te atua. Te aka medike te atua tō tātou arawea, yo te te atianga nei. I te reitoru, kora mi ia te api aitamu a te tōku pārata itu, i koe tō tātou mutu ari. Te aka medike te atua, te tamariki te erumai, e kua mataoro rātou te o ngāngati rawe ia. Nā ko te tainu si mataoro iria, kua kapiki rumai rea e mbushia mati ariki, ke ariki ki mea ki mariki, koe o ki tāru I te pupu ura a te mōnaro. Ko tā mai ei, e te tae tō mai tino akara na mai, o rāwa ti eru mai mno nuti eru mai, I te aro ti te pupu o te mōnaro. No te mea, ko te takata akatere o te mōnaro, koe o ki ko minula, e te tē nā junior, nā te late junior, I nā kapuro, te aka mediki e te tō nuti eru. I te parparo, ko rāwi I e te anga ngāti pāmito, Matawara te utama te ere mea ki te anga ngāti pāmito, te akakarangai te umanga te irawe ia, e te akamiti ki anga te tō rātō rang, e te akai te tō, e mure ki te rere kōrawi ia te kaikai anga irea, I te rere ase anga irea. I te rito, kua akuru ki mātou ia Hastings, kua ere mea ki I rārato wanei, te akuru ang, o te akai pupu, te tamai si mata eku, a roto si rāko mairi, I arurangi nei. Kua ere mea te te eo te eke, no nisi mai, no Australia mai, e sa eo ngā ikea tu, I te akai papa, I te rawe anga, I te anga anga, akai papa, I te pui aropa ti, rāko Felicia George. Felicia, tu mai ndia nā wairu arunga ngariki, tō mama, no mariki mai tiri, o aropa ti, te tu mai sia nā mairi, mā mokoro, koe rāko aropa ti, a mariki mai sieta. Ia ka mesi te tu, me te taime anga, ia ka mata anga mātou I te rawe tā mātou anga, tiri takata e tāntu anga, tiri takata e tāntu anga, I te aka mani, ia ka mū poi are ga sai te ta i ti are pese ki kru te ja ko ko i no ru i ko ko te ti are te ra vi e ri ko ra ve maru ve ma to te o ma te ra vi e ri te pai ri ri ko ra vi ri ton ko ra o ko ra ngai ri ora a te te ra i te ma to ko te ri poi te me ra to ri ka ta ka te ko i ru pe ton to e o no na pe ta ne ko ra to ma ri te ko ni evolution e ton a pe o ni e e o no te ra ka to te to ma ri ri ke ti ya ru to mai i te to ma ni na te ru to ni ko i ru mai te ka ko po ti ra e me ri ko as na ma to je ko te ro me ri ko era tu agu ri ra te ta ka pe ni ya ru to ma ni e te ni era ma ra to i to ra to ka ri e ri ra ko te me ra to ri ko te ro me e na te mo ko na a ra ni ra ko te ri ko ro na ne tu ru me ra to ku to me e to ru me a o no ma dai ta ne ro te tu ru e ma ri ku ro ri e ra to pe ri ti ra ko yo ki na na tu agu ti ri a te te mai ten si ti ra ko yo ku i sa yo ki na te ai tan tu ro mo so ta cha en tu na ni ro mo ja ma ngai ti ra e te ro ti ri wa ka ma te ri te program ni no ti ra ti ra ma ni ti o ma ga ti ra bi mi ta ka ma ta ma e te wa ti so pa te ra ri ko el po va ma tu ri ti pu ri ta ko ki ta ka me te ki te to no ki o ma ga ti tu pu mi ri mo ma to o ta ka me ma tu ri ki ku ni e ka mo pa pa mo me ra ra o ma ni te ki o ra vi ri ta ma tu ari ki ki o me ka to tu ti ta me de te automori ku u ke tra to e na a ti e pui u ke tra te ma ta mo ti automori ti er me ko ma ki ko pe ru to ti a ma ma i e ma pa si ta e pe ra to ve ru ara ni to ke te pe e ko pu ta ka to to ti o ma ni ta ka ka me ti ke e ko to ka to to pe ra to ki ta ma ta ka ni mo ko pe li si ra ko robot ti ru ra ja ka me ti ka ma ka to to e pu tu mu ma ki to ra ka ku to no ye ka me ti ka me ti to e ta to ka to to o te o ma ma ti po ni pera ko i ya ma tu ti ga ra ko ta ka ki ka to at te ka ma ni ko yo ki ko ke ti e wa indi na no ko te ka to mai a se ri ra ko esta no esta no a se ri mai ko pu ta ko se ri no no se mai ko pu ta e ka me ti ki e te to te o ta ta e ra ba ma ru ne ka ma no ti ra no me a ko ko jo ta o ra vi ri to no pu ta ni no mai ri to ri e o ra ni ki mo te ka tu te o ra ni ki mo ka tu to te o ta ma te ka te ka ra mai ki ko i to ra o ka ma e a ru ni ni ko to ta to mo ti o pa na ji no ko ni ti a ko ti ko te e to ta to i so ku ki e ren e o ra ma ni i za ha bi ti nga ko e ji ni e to o bu bu pe ra ko to i tra mo ru o da pa ma ngi mo tra chu pe ra ko to ta to i so ha me a tra na ma i te o a ti ro is bro e te o a ti to ta to i bu ko re o so e ri e o ru ma ti to e te ro ke ko to ka to to ke to te ro mu ta to ka to to ke mo ne ki ora
6: na ko ai te o te i di a te ngani ta ta to no ti no to koro mai kariro na to ta to te ki maru iru na te o ta i tare e o ru ma i te ri ra no to koro

0: O preistene o le pina, e sui tu langa ni tu istale to mai o tonga ya kalafi moala. Pai mele pule o le pina ya makerita komai, wa faa malo sia ili ofisa ona faa mai. Fa usia ni pa anga fou, ma faa wau pele ye o solato uleo malosi, ima taa upo ya afiele o faa salalau ale pasifika. Ele ngata ilea, wasili atu foilo lato tulanga ili tali atu iswinga vavave o faa salalaunga ili itulangi atoa. Fa alia e Neville Choi, o le faa iwino le fono ili le faa ingol vayasa talwai, wa faa tuwai le faa ilonga po le benchmark mo le fono tanga le tausanga fou i Port Moresby. Sa mo, ta le fou na, o le ne yaso, manu teleina la tapua inga, i inga pule i Maria Makelita tuu, so i fua.
1: All your favorite Pacific content in one free app.
2: Download PMN Play today and press play on the Pacific.

0: about the song and how the song come together. And you can email us on islandtime@pmn.co.nz and tell us what you think, or call us on 0800-531-000. Hey, here on Island Time 531 PA, it's time now for our news in Tonga.
1: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.
2: This is PMN Language News with PMN Tonga.
3: Mana la mare ha we ki pe malo le rea tonga tope, ko au fri po matulalo pe mo yongo ongo, a ho tu si te koeni, wa full mahi wa septembra wa afe wa ano. Ko wike ni foke o fai longa make hea ia rea whakatu walu ia. Me he universiti koe o otako, o gai ha taha e kaua ko, e mala e koe ia e sae nisi o oseni, ko e toa taha tu walu. Pea koe ne polose ki ngā awe, o whekau aki ia, pea mohono ngāo hi koe ia e limu, ki hoko ko ha koloa whakatau, e lawa ki hoko ko ma oanga mo ui ma atu walu. Ko wha aulu falenga epu, ko e taha ia o e whana wako, pea tene a kawatu ki kātua mai ko ia o rea whakatu walu i he kaveinga, kono o o whaki, a ho whaunga, pea ave ia ki hoko ko e tukutala o ho halafononga. Ka kia whaulu wharenga, o kunofu pe ia e amanaki ke foki ko ia ki tuvalu, mo e mea koe kuone ako, ke tokoni ki hono malu i ko ia e ooseni, pe mo whakakoloa a hano kakai. Ku o kamata a e whanonga a kautaki whakapolitikare ia he halaki o e kempeini ki he ngaha he feitu u whakatokolahi, ko e teute wat fokieni ki he whiriwharearea ko ia o novema, pe a kulotolahi a Chris Hipkins ia me whaerei pā teneke i kuna pe ia a hono sea koe ki wharearea. O ku pōpō wat foki a Kamil Sepulonia, whataha me kau mēmi pahange ko Jenny Salesa, Karen Leoni, pia mō Rakesh Naidu, o nā pōpō, tietaki a Chris Hipkins. Ihe wiki ko sina nau ihe māketi ko ia o Tara, neongo ai alota maki. Pea nana wā watua e ki wā tea marae, ko e kulupu kia ko e ni o kia e nau polo kalama po polo seki ki he safety ko ia i he community. Ihe rea Chris Hipkins, ihe rea nai whae Chris Hipkins ki he matanga he wiki ko sina ne pehe ai, o kumahu inga ke i kuna e whae lei pā ia ai whiri ko e ni. Ko uhi, ko aukalani, mō tau kahau. Lo tongo ia, o ku i kai fiso ke na whanua a Chris Luxon ia, pia mo i whae national, ne ongo i kai ke fuu fua tūtū ke hiki a e tuku hau, ka ko nau tuku pā aki, e i kai ha tuku hau fo o, whaarere i a e ola o e ako, patu a e ngahi tohi ko ia ki ngai ngahi api ako, ke to e lere iange a e ola o e ako, pe mo whare rei foki, pe mo ngahi fotutu, pe mo ngahi infrastructure ko ia o e whonwani. Me he wha i e, o kune e tuku aki i e ia ia, si lo a wito a e pure a ngahi ngā ue. Na e pehe e tewe si mo ia, o futu ai a e nau ngā ue ke whahoko e ngahi mea koe, o kufie ma u, pe mo umai hana fuanga ke mawha na ai mo mo uile rei ai, a kakai mamaki. I e statistika ko ia anu silani o kwa ai, ko e toko wafe ko whopapaui o kuna umu ua i he rheumatic fever. Pea o ku kei tauhi aki pē a antibiotiki, e ko pēseti e hiwa ono o ki nau tō luia, ko e kakai Māori pea mo Pasifiki. Ko e taha o e ngahi mea ko e o ku asi ake i e whataha e kau whai o ngongo ko ia o e Pasifiki, ko e kowi ko ia a fetu taki pe ko e internet o tuaiai a hono o atu o e ngahi mea ko e o ku hoko i e ngai fitu o ku ringo ringoa pe mama o meheanga o eno fō kui kai ke sai a interneti. Na e whaau si e whataha ko ia a e pina he wiki ko si pe a ku mahino mai a whikuki ko ia o kuhoko ki e kauwhai o ngongo mono whinga ko ia ke o mai e ngahi mea o kuhoko e whingi tu mama o peheni ke kau atu i he o ngongo. O ku mahino mai he kai ke toi huke e he pureanga nu sila a ia a e whotutu ko ia ke ta ofia i pe a e waa mo uile rei ai kau Māori. O pe e atahaia me he tribunal koe ai kau Māori. O kui kai ke nau ilo e nau tolu ai uhinga koe o hono taofi ai porokalama koe ni koe te akawa wahi ora. Koe tari me tokoni minister mo uia. Nane pehe o kwa uhinga ai lelei anga ai whakahoko whatongia pe a moe langa koe ai mo ui lelei i he fetu utaki, whekau aki pe a moe mo ui whakalakalaka. Ka ihe te mita tau, o kwae e whasio sio ia ki ngahi la ki hono o langa hake ko ia o mo uilerei e kakai Māori o fōu i hono whalerei ko ia o mo uilerei hono whahoko ki he ngahi whāmeri. O gai e whātokanga me he waa ko ia o e UNICEF ma e whanau. Whikawa kieni pe mo arotamaki koe o hoko i Natula. He ku hoko i nia ko ha mea ke AVI ai longa i whanau ia ke nau whetaulaki mo ngahi pole o e mo ui.